Kalina yol hortegodi gadar harra maldiji Usne yol ayldegodi unul sovgi maldolji Amufso shulagodi dundan bakchil vogadi Alban oyu shirildi yibdaradil buv Junisha marisha yavle tengodi jigali tattam vogat Jigali gandagladi jildosegi ulgot Jildosene duran 집놈이고 한 물거든.